0: Ia, fifa lava fa filo ima tu fa tala fuori tanto tu no ma mai tanto fa sala lunga nei vai ngale via fio la ule tio fuori nei ol pimen samo e mal tanto masani al tanto wala leo tasi o lote si male lu fa mo pe no tanto tu i maluka o kila ni le via sto fio la so balu nel masina octopa i vi i e lo tanto tua i mo ol never no fa filo e tu fuori tanto tu no i am Toi fa wo i fulta to por klami o lesa mo mo di mai tlinga ya ai mo tang por tlinga al sa ya il ne taimi ya le wo se mai eto tu atu tanto por klami ya se i staimi fo tu to malsa le fiongal to to ali ya eto wan fa i lo atu mo sil fiol tanto wat lu le lefia fi a a o fe ngai fu tato mo le ma na vo ngal wenga ya mo tato fu lai fa so so mo fa fo mo tato ai ngam i Mo tu malawa le fi fi. Ye o tu tau la niso fi au mga luenga fai valo flima sa fitalo la ye ta to tu. Ye o niso na wa ta pena ya nga inga luenga mo si fi fi fi. Ya e fa fi lo ye tu ta to por klami ya tu tu i ba ye la vai sa ma fi nga o ta to tu nu nu wa tu fa tin tu sala. Ye pe o ye pe a fe sa tala ile a se la va o ba ye le popo pa fo ile solo. Balu mo lungo le ta to tu. Ye o na tu lang fa lupe ya. Ha talo fa tu le vetele me fa lo ne fi fi. Yel tanto malo falo ngia pe ona tapena yel tanto por clame ile afa le tu la fitu ya ona so i vole mal tanto por clame masani o le fale a ngale tu la valu ai mo le vno ata no mel tanto malo falo ngia ne fia ni som ta ta u et fia fa fonga ya i fsi ngia fo tanto ot no ya a o ye ya ni fo u o ye sa avem ta ta ta ot no yo ya ma sa ye fo tonu tanto finga malo pe tai ya o le wa se fo ile si tu le o le tatou atunuu ma tautua mai ai ia o latou faiva alou filima o se alii lo ia i le gata i lea o sa avea foʻi ma faamasino o le tatou faamasinoga ma maua lalo a district court ia po e faamasinoga faaitumalou a tulou le upu sa faamasinoga faaitumalo i le district court ia a lea sa faamasino ai foʻi ia lenei tamalii o le tatou atunuu avea foʻi maminista o le tatou malo ia ya ngata pa inga talu nei ya a sa be foi fai pule silia male se furu tau sanga o ben fai pule o le tato malo a le ala o fi fi ne fia fi o tau no mal tato malo ya le talinga ya fawalo ya fawalo ya bo a talinga fo ya fao Jeffrey Harris Schuster ya pe o sila fi fo el tato was no ya e mai fo iso no fininga lo ni som tau pe silingi ai el tato malo ya afala le tula e iva fit le fef nei sorry le o kiki ke o se pulu iva fa me la e waiva le lo se pulu iva no winga la o le fitu le na ai le via fi no winga la o le la o to titi e tau nu mai le songa ya fa walo ya por telling we fa walo ya a waso na fingalo ini so mata o po fisilingi fo tanto what's no ya o ye nei malo longa ye mnis fo o filter na inga fa business si pe ona mali mai ai e fitan nga fa walo ya ma mo pela u no fo le nevia fi ya pe fa sa so mo pela tanto what's no au ta di el tanto malo to to ito no mai tanto ofisa Mai el tato pese mai le Hallelujah Worship Center o na ngai mai lo le tato malo ya fa malo che la tu o na sa fi ngai mga lwenga yo e fa ila sin ma ni yo tau ne ma to klan salam ma to ngo fi le so ne fi fi ya male a uli ana le la ya le pe folding mai foli foli mai nei ti munga se taimi la la so ta yao a se taimi la ta fonga le tato tu o tato tala il tau ya ai mon taimi nei ya langa lo ta nu ta to malo so wa tu la ya mal ta to malo to nu ta to visa ya ai ta to le pese nei ya fa sa so mai fo ta to nu ya fe ngai fo ni so ta to mata po inga fia fi
1: PMN Samoa

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ho iki pa malo le tonga tope ko flip mo tula lo mo ngo ngo a flight ko ni hiwa o ka topa wa fe wa no o ku tu ye to la hia ko au kalani ai kun pe ko ulungia e fil fare area ko o ko mna ki ke hoko ki novema o ilonga ni he no fo imai e ka fil fare area ia ki koloni pe fo ka more a lahi o na taimi e nga fe tu ke ke o au kalani ko e va he to lo taha o no silani o na no fo hen pe ko ikuna mo ulungia o me henia le sonia ni na ilo e fa ileipa i e fili fra mui mui o asma o pe fo ki o kalania he ta fa aki hala ko ia o e mo ui fra ekonomika e fo nuani pe ke homeless i ta nga we pe mo ha ulu ko ia to tongi o ngahi api he kolon na pe e mark north thomas me he kautaha pisinisi ko ia a new market o fratoranga ya aukalani e filiko e ni ko tuputa maki e lord mea o aukalani e tata te fito ki he kau fili fale ale amo e na ungahi palo mesi fratupu amanaki ki he kakai o e kolo uhi ngaini ki he rea ataha me fai national fe kau aki eni pe moe hala i takanini pe moe palo mesi ko ia a fai national e hoko e konga hala ia ko e ni ko konga hala mahu inga e fonua o ka pau te nau avea national ke pureanga. Ko e nau palo mesia, te nau whakahua e paanga ki ai, whai ake ai langa, whafuafua ai lahi e paanga ko e niko e taha po in fitu piliona. Nai pia he pure kolo, ko e whasi sere lahi e ni hufanga whatapu. Kuo lue tau ataina a David Tamihere, o atame e nofo popula mo e nofo pilisone, hiria hana tukua ki i, na ane whakapoongi haongo tuarisi me i ulope he tahiva valuhiva. Ko e te hina fokienia e taha o e kautaki o e kāinga Māori he whonuani. Pea o kwhakao mai ki he ngahi ngā au e mo ngahi talanoa wha community. Ko te we tamahere ko osta o fitungo full. Pea i hono wha eke eke he kau whai o ngongo nane pehe. Nane nofo mao pe o wha amu. Pea nge mai e iai hano whai ngā Māori e to hopo i ke whakaha e ne tau a taina. Neongo a ene atako e ni olue, ka okupehe e faha i tātala aki ia, o kosma e nau tōlua ai ngahi mahafu ke whakafoki mai aki mo te kamata aki ai Casey. Oku asi lerei, pe a ngāri e whainga maaria e whakafonga koia ko Alfred Ngaro. Ko e whaifikau foki eni pe nai kamata mai he whai national i e ngahi taimi mai koe, pe a kua mafuri hake eni ki he New Zealand First, pe a kua nau ohake ia o ma olunga i he risi a e whaha i. Ka wat foki ai pe a whaavare ke wakai e nihia, whataha pe mo Michael Laws, a hare te hipango brownie. Ikai koe ia pe, kautoe kawat foki ki ai mo e kapiteni fuoloa ai Olpeleki, Tainé Randall. Oku ongona mai ai katoanga mahafana ai kainga lotu tonga katolika o sene. Ko e whailonga e tau e ni mga fulu talo me hono fotu uko ia ai Tongan Catholic Chaplaincy i hetai sisi ko ia i sene. Ka e taim tatau, oku longo katoanga foki pe mo au kalania i he mea tatau ko e teu teu atu ki he tau e ni mga fulu malo me he kamata ko ia e ngā aue a pātere falakiko Crampton i Aokalani he taha hiwa fitu o no. Nai taimi nou nou pe a ene ngā ue pe ane peki e whakafokifā. Ka koe ola oe ngā ue taimi nou nou na ane whai o kutu ulo ai e ngahi polokala mahange koe lātaki o au ki e ahoni. Sipoti, o kia ia amanaki a tīmi ko ia a e Wallaby te nau veteki aho nau pōpula pe moe haisia ko ia o kunau fihi ai i he pāka i tēni. O gai e ni i hia, kunau fifili na kuei koha whakaloa kau, koe whakahua o kufai, o ikai ai te nau tue mālohi i he olpereki i he mala eni. Ka koe anga ia whakalaulau noa he teu teu atu ko ia ki he whe taulaki a ongo tīmi he fiath tōnaki. Talu me tā hiwa walo no u te eki pe ke to i kuna e walabi ia he mala eni. Tesi e nima tolu, ma te eki pe ke nei kona ai olpereki. Me he wha i liiki, ko wha foki he kapakautatangi a koia ai Roosters, Daniel Tupou, tene malolo me he wainga. Me he Sydney Roosters, una pehe ko e more eni ha tangata mahu inga, ko e tō wha eni, a ene fata mai a ipu ko ia hau e wainga. Pea ko e tō taha tata o lahitaha eni i he tīmi, pea fika ua foki i he wainga tō lahitaha. Pea ko ne tata o tō te au hiwango fulu maa walu, mo ene wainga tō tolungi au maa fitu. Ngā tanga pia ngongo kōk mai maki tau tolu he ahoko ni, fata wanga pehe ke mō maa fao singa wike lerei, tala monua tu foki i he mate mātonga, pea mo hono katoanga i ko ia. tau e whang full malo me he rugby team i leki a tonga na e fuatu he tahahiva walua no pe whaia e manatu ki he whahinga hangi ko George Mann mo ki nga tolu ko ia na nau lele i a fu i ama ko ia. Ko au flipa mutu lalo, tua whatu.
0: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.